Sa la ozav, mwen dra vwa ti fion la denye chante sa la ozav. Kwa nou zav depoutan se ba ive septemba, oktoba, novemba. E pou zav ki sa denye ba ye swa. Mwen te kavwe anti ba ye la ozav, mwen dra vwe mwavet do vapoul. Ok, sa se kote nou ja veni a bomye segment bon matin, kote ou jwen mga kwe sa ou te kaidi, se te an plezi, bon kalite mouzik la pou a mouzik ou, paske bon sa va chay moun la sou kaban yo toujou, sa ka fe gamale mache, be sa ki a tuzin, ka tweet manje la, bon matin, ka fe tout kalite macaroni and cheese, big chicken, epi tout se, tout kalite bagay za la. Bon, atyon mwen se ke toan te pe sa se le pou pawol, misyech, bon. Mwen vle vwe an pawol la bay nan Malko. Kwa di an madame di se man Malko, paske ma sa kopon nan, epi mwen pa vle kopon, epi difisil pou mwen kopon. Epi mwen chan vachay nou set lisyen, asou manye malpropte, manye nan Malko, ka travay asou chimen. Poumye pa, nou an sezon siklon. Nou ka wè benye se jou sa la nou ka hen an chay pli la pli. E pi ka fè mwen la pen, an pil la pen. Lè mwen gade l'état se kanal la. Wazia ha asou chimè an. Paske nan malko poko bay gouvenman chimè an, sa se soti asou pon souci pou yve sou fouye. Kwa, se nan malko ki ni responsabilite pou notoye se kanal sa la, epi se wazir. Bon, nan mwen de kwa mwen kwestyon, epi mwen savan pil lot set lisyen, ka mwen de kwa yon mwen kwestyon sa la. Eske la pani piyes moun, ki ka gade an travay la nan Malko, ka fe la? FDL. Se hou ki ni responsabilite, konsultan, asou chimen. IMSS. Ou ki enjinye ka reprezente minis komunikasyon pou je sa la asou chimen an. Ou pe di mwen pasa hot pa hadi nan Malko pou koupe waze a. Ebe sou pa vle koupe yi, spray waze a ki asou chimen an. Imagine zon ka mette sidewalk epizod ka mette relins fe pou moun mache. Se bagay sa la hani pli waze asou yi. Pase waze ni waze. Fe mwen kompany kalte sal pop te sa la nan Malko. Zo ka fe ban nou an set lisi. La ni ti chopon hot fe la bo apri mangal la la ka pou ale kouri tong la. Jik toujou, zo pa sa fe yon gam epi sa la kon. Sa ni kalte tou lo ka pase. Ou pa ka de, le ou pa hap ki kante fon tou a fon. Ek lo de sena tout sa, se brigidik blogodok. Tout lo bel machin nou ka kwaze. Ek nou sa manye pat chè, epi a chay de lè nou pa sa mèm hen pat set lisi. Nan Malko, ou ka derespekte nou kon set lisyen. Se la jan nou, ou ka pre ale Trinidad. Se adanse la han sa la, oui se te an kado, me gouvenman pren loun an di dan yi. Pou yi sa, pou nou sa, pou mwete ban pou nou, paske nou ne pou vie peye. Nan Malko sou kwa fè, nou kopon ki sa zo ka fè a. L'ekol kay ouve tout alè. E pi, bo l'ekol ti vet, George Odlam lan la. Zon men l'ekol vet, lèk sa ni tout an di den asou sidewalk la. Zon poko sa bloke yi. Se ti zon fè nou, kay soti l'ekol, ka ale l'ekol tout alè, e pi se la yo ni pou mache. Se djouk fè a, se pik fè a, zo po konfini, kias. Tout se bagay sa la la. Es hot kespe yon avawi ive yon moun. Es hot kespe le an moun ale l'opital, si moun nani diabetik, ebe ki sa moun nani an. E pi yoni pou koupe pie moun nan. Es se le sa la, zot nan Malko kay fè a bagay. FDL mwen ka kouye asou zot bon matin an. IMSS, mwen ka kouye asou osi bon matin an. Makakouye asou chief engineer, bay yon chas. Pe se pa tout bay, pe pie moun nan,
SLS sa la zot normal ko kay fè bagay FDL mwen ka kouye asou zot bon matin an IMS mwen ka kouye asou aussi bon matin an mwen ka kouye asou chief engineer baye chas pe se pa tout bagay ki pou ale la mwen pa ka kouye